0: 30s today. Canada Environment Canada issuing heat warnings from Windsor, Ontario to Halifax, advising people to drink water, stay out of the sun, and find cool areas to rest. The extreme heat could last into the weekend in some regions of the country. That is The World This Hour. For CBC News, I'm Mike Miles.
1: Unuk silabo sad lang menu ya kang nakto ano kang nakto wang na May 30 mo tiki katang dugo unang na kang nakto 8 na yan sa kin ng nakto ano kang nakto wang na May 30 mo tiki katang dugo unang na kang nakto 8 ya karok to tiang sa kin ng nakto ano kang nakto ni yang May 40 mi 60 mo tiki katang dugo unang na kang nakto 7 kugar ang mitan na naro nakto si mayo okor ang na ang ingani ok sa kin ng nakto ano kang nakto ni yang May 20 mo tiki katang dugo unang na kang nakto 9.

0: Sindak saurit tu saksawian nalaming barunup. Eh, may dapangan at maligyam at isang natutulong ni Abda. Alam na, juicy ang uting ngong nakatipani at maligyam at utak. Anana mi ilak ko sa kilok, tanganit sukuya ang ulak palok sa manang matay na nanangat. Namatami niya, unik ka at taklubo unuk sa nakawilok labuli.
1: Dahil magtaw, kaya mong itakalam ni Anana ma mailuit unik ka sa katak tanik inohirmanik. Tamang ito la inohirman unik ka pa aman. Dahil magok taba ni ay wiling may nasluti kaulit na kami ang ayok ka ni inauti ilugi. Tam na atata anana minayungunit ang ayok sun na kami ko. Utok kaulit ilugi kaulit kami. Kaulit kami kaya kaksluti ilugi. Tunay na petisyon at amatata. Ito tukala kami sa kung magkutunulo kaya aktunod ang matihirasun ino tukala kami. Petisyon mo dutukun na ayaw bilasun. Tapos bago tayo nga ni ayaw ilo taasun ma nung naani nalilang na tawan, nalilang tawag tunay nakitot ko niya tawag to ko ulaaruling milo tayo. Tai waktu ni hua aku kembali tai waktu ni lelak tu gimai lelak tu tak tua atat. Tapi ni lelak mewah kat telinga kami. Tapi mana ada ni banyak yang ulun. Tapi lelak ni kalau ni kalau ni tai waktu aku tinggal nama tai waktu atas lagu tu mana ni kalau ni. Bikin dia tu lelak. Tapi ni lelak mewah kat telinga Atau yang itu mana kalau mana sini uki itu ni tawan, arah kiri sini. Tapi mana lelak mana kimi mana gok terjual lagi mata tu tu. Jika tu mana gok nello dia mungkin tak kau ngajak kaki. Tapi mana tu tu terasa umah ibu mata tu mana lelak mana lembang ini. Tapi tu tu tanu gok tan mak tu tu pur tu pur tu tanu anana. Tam ni ko atata, iman nalu Tua orang nak taruh, lalu. Bagi syarikat luar ni ko, tema ko hikok doktor yang nak sini, kalau dia kalau ni ram hikok doktor yang nak sini. Bagi luar sini ko tak hikok ti luar ti ke inam ukah sini, sama tata. Ukah sini ko tata. Pengnikah luar ni ko pengnikah. Hikau kalau kami kerja nak tanya untuk tu lagi, anda lagi uguak sini. Tapi bego ublak tu pak kami

Mariarosuni. Dai mga kapia sudong ni kumo kokio mitigo si daw si mangitong ako ni Mariaro. Nirinya niriyo mayagalitan kangat tatuin na rasuni. Tagba ay gama ay si Mariarosuno sining niya sa tupi kagat apo mitamaan tupi si Maluta. Upin nga ako may mayoko maubalagay yungi. Sinirasuno dahan na pekatigiyakaan niya aktualo lang man. Dahil na ang nga kaan niya aktualo mo mikito ko lang ba yun. Ay ito nga niyo kiyo kakko lang man. Aan niya aktualo mo ito pagkaba ibig aktualo. Ibig aktualo man kimagumang nirasuguro taman na aputi migli kakata taman na aputi ko atagun. Tagmagigli watahanin. Immiok sunga imertin na ko sinirasuni. Sinirastit lugo uang aru sinirasunga. Kapia sungun nakto yatlang nang aru. Sinirkatigiras lugo. Tupas sarus pugun taan na ting mesu tikin yang man. Taasuma taing nao pilado ang ikang nasuni. Nagi yaksapti ni tagbunga saapti ni ili okay nasuni tupag kama nagi katigiras lugo. Inna nagligsakti pakuraw tuminin katagkuan ikatamang mityang. Isumakang ngilwa mun. Nag-aksyo ko ng mga talong ni sumakatala ko sa mga inama. So kaubang ato at tiyang ula ko matay sa mani. Nag-nakuruya pirok titaw. Nga nakikuruya nga titaw. Wag sa nga pila ko sa mga ma. Inung ni pirok titaw. Makuyan na mertag katamag ko. Inuin. Aksyo ako nagling na karang matawag. Ama. Kangang ukadlarok tilugo kaya rin na. Ikumarig siya at ikiman. Igligatong mitay na rusiba na ito kailaw luni. Pukit tadi ikaw marigyan ang titama ang ngaman. Siba na ito idaw doon eh. Tayo kong nga kama, uglang may gama tayo kong uglang kayo lang ang mayla na riyak to kasuklo nga. Siga daan ni Lucir na ito magdo kahit tila ako si mangman. Tayo ko, kangalog tapo ay gula ako si Madjak kung itagkamaan na musulipi si Makkoy gagkin. Tayo si Mani ukaw tila ako si Mabaka. Tagbasuli kayo lang ako si Mayati papatag. Katay man na ilaw si Mayakay kayo at isakang gibay kayo siya ito kama. Kuya gitya lao sa mga kutain na suripuwi ko lao sa mga itagkamaan na mga ikwa siga dalo bigla ah. Sayang nakatulo kayo lao sa mga yang. O kawasik sa katiyang ito ako manado yung araw ka may lang. Dahil mo nikakan niya atong narang may kama ikaw magsiluang ikaro ako nga. Pimunan. Ilaigluriga atong mo ilin niya nga suwa katala ako nga. Ang ikasi malaslunga, ilang magkulaslunga tayo kung ilin niya kaswa ang nikulunga. Ilang anyo itakuyaw na kama, ilin niya kaswa kuyaw ang ilaslunga. Takunong nga, sakikup din yung pikuyaw kama, huwag itakitaw laslunga siyo kayma. Takunan niya ilaslunga, iman na itong nga sugdumik ko yung ilaw sa mga maalian na gusto ilaslunga ro. Sakimaro nagligidlo niya. Sukuk pang nakalaw lang mga sukuk tao na niyo, di ko sunang itiya nga ma. Sukuk tao lang sa makuyingin na matahak ko nung. Tahak ko na nila kamay, man niyo sumaksok doon at kuyas nga namung nga yung mayangamalo, namung nga yung naksidlo nga. Kuyalit at tahak itahak ko, sakit ko kayo kung nagtitigil ako akin. Tahak ko ang ulang ipatasulayo ka na kayak ko lang kamay, inuilat ko si nga nang tamag ko nga, miksuwak sa nang. Miksok titaw, wakso nga layo kung nagtitaw doon milaw kama. Isumakatay lang si magamano takakala kamay lang. Ananalaga ang aksuarong iman na ilulugtaan na kubiasok pala ang mamahan na masulilanik ko. Ananalayaw yung nga makubiasok pagkama. Ananalayo man naktuarong man. Ananalala ko si mga islo nga. Mikislo nga nananalabag tuksara ko lang. Sungo dito ko sila ang inaman na nag-inuning ani. Inuyong na magkisya niyo dito ko sila sa ala ko ma. Nutak tahan nila nuta katwagin dito ko siya nakayangon na itiyasa na nuta kayangon na ito. At kuni aro awlak si Maldo ni ang matagwa awlak si Matilo ko tahan na nuta kaktang mga mayla na yung aning nuka tugli aning. Tugli rin itakaroon at tigwa ng umutay na tugli tugli kanya aning pingasugi yung aning. Ukiyo kakso na ataw siya may amahan niya akong mawlak siya ni. Ukiyo pingasugi.

0: Temat ami sweeta mani nuno vomion. Pilagi kalu ya pam mata ikaya kasuite di pebal lagu ti sawyo ni tamani nuno lini. Tanatau sibulla pamik. Tanakubia sweeta lune annaumak. Tanne tuni akorta wat annaumak kejit. Tana timi yok tamani kalun ni aga gutamak ta ko tunga sutiti sing wat nu nu mi unit ne ko aga sa otiti ko malote katu jakati ngo unit pival le ko tik so ga jatu ni sakya titi na sutiti logit man na sa la sa titi na so lang mi mata $100,000 tana anno mak tasming sibuli tweet Joanne Weedmark, tamas mga ako sa katil ko Mary Powder episode na lang ako.
1: Eh, o pa nga Joanne Weedmark, ano na magkaisip ko niya nga ako nga? Yung nari, ilaw kitaw niya ng sibularti, ang ikatigin niya ko, tunag ko siya niya kamapatso nga.
2: O ka kong nakpi, sa alas sa siya kalaw ta si, kanga taan na sakitaw naman, anaw ma?
1: Tana akka kita ma alak kay katta nga katta tacho mga nuna din ni nirwa katsan ng 2,000 tunik po tawzok $100,000 sa mi tabba ni akka gumipi nga sigurak tanga alak ka lang si mamma ni sibri lak pa ni nirwa kataw lang si matuk tuki sigyak di katay chi katigi ni akka gumi 2024-25 ambalo akka ni 2025-26 nirwa kataw lang si matuk kaitak mi Heritage Society ikalik tu chiyang ni
2: Tana pimmaku si maninga summat annau makkunnu nunalinnu tana neruartau si maninga ni ukausakakunnappi.
1: Tana nunalinni neruagatsanngoppi tauzu tunakkutseak tukaangavu katuichi hatigiinu kiinautaliokki umittunu nunapuup iloani nunalinni kasukkattuni sivullappau jau si masuni sanginirisauzuni ammalu pilireangukattuni akkaaguulauktuni. Tana tunakko siya narunayaksiko pinnakilmigin ni lunarin ni pinirayang upattuni kubiya siya taulukillo sivulaktiyo mingin no katuichi hatigin ozo itasok patto kumpakayakitsi na kumi lunarin ni lunapub iloani. Tana tunakko siya eritaksiko kinaw taliyoktiyo mitumi katuichi hatigin

0: сүгэрэн нарпутэллоо аахайла тусагматэннархугу эритсинне хаузиматэрови катуучи хатэгиун сумэ кинау талэоктэрун сумэ икатиннаритсина сумэ нунагинни нунагинни ви уппалунни нунагинни асинни нунагуми тусагматэннархугу динни хагатуинна ухаана битсаллабби пуларэаруманнерутсулунни тамаани халумме аллафиву матинга касуттунаккажауми таннинэрмону ahay lanna makkaygi upitigu upivisittugu kiinau taliortiunguttumi katuitsuhatigiimi itatortattumi nunalimmi
1: ukhausitsa ringitattini ukhausitsa hakkannerpi kingullermi joana
0: nakommunikannero matuinnartua tabbuna tusortaugunnaqataarama ammalu ukhakkannerluga upigu upivivavut ilunnati pikasuwaqattartua pikasuqasuwaqattartui katuitsuhatigiinguttu kiinau taliortiunguttumi nabu iluani
1: nakommisialeqqagi joana pivexarunnaqataarannu
0: nakommittau mary
2: joana na weed mark to sake not as Mary powder episode na lang ago ati team you eat to take up in a sokatalit $100,000 make done na ya pibala ko tar gunna to nunu na rin not at we know to ngo to sinalang me manasit te me pasa na la la ko si dan na unikat to kanning ilak nipito kanning Peter Fitzgerald, katana kau yung mayolo si mayok sa nangwa katong dan si bulak pa mitamani si BBC kunit o kau singit 1960 logo tu sa sa lo si mo matana uwi kung mana tu sa kanya lo si mila buta si ma Jona Kelly pio lo si mayo pa sa tilo niyo
3: okay wala pa yun yung toro ba may amisa ko yung mata tuktuma kami na araw tayo mapaksit na kay Gipiak. Wala kasi mayo masaksa malupit ko siya ni Amma Tano Umi. Ang malupit ala kasi malupit siya tukkaya. Gipiak sa mayo paro yung maaway ya paro ko. Kasi kaya kare lutak ko kasi kaya sa araw kilak tayo yung mata kilak tayo kasi bubayabata siki talaga kami yun ni ila ang iso ko nila. Tako at rilo paksit na kay tulik tayo mo ang laksi maluti. Kasi kaya kasakuro yung mata. Kasi ko may isato kuro kami. Tayo mo buktuduk sa yung ito. Wala buktuduk ala kuro yung mata. Kami sa kuro mo namin. Sa ito mo na kukiyo tiya kituduwin nga araw tililuwin. At ataga kukiyo di tayo ko kasi kaya rin naman. Aula itiya pa.
4: Katsina.
3: Katsina mo kaya. Kami sa araw mo.
4: Ila sila kaya mo.
3: Sila kaya mo nilang itong. Tema mi shuaro khadiga jaro khadiga charo tema ada dagal khadiga khadiga mai ma khadiga khadiga khadiga oppaning man tema khadiga khattago magami tokutittai banum man khadiga mai ni kidong yo lulni ki tema gaba mat khan karo pille gaba mat ditok nam mai ada dagaila isumat ja jo am tema khadiga mi shum matanum le gurutu ngam mata Nacap itu umi mata naciri nama bukti yang kasih umi mata. Tapi mana mata lagi dia? Ia menyok itu nuna ham mata. Nuna rukla ham mata. Tapi mak kasih dia kat takum magami. Tukut sehoi baju umi mat kasih dia main ni kaitung nyok tu ni. Aduh itu ayu baga tapi mak. Tapi mak kasih dia kat takum magami. Ini usi lima umi ni. Zaman mati ni lekau zaman jeng tu walwa. Ila isu makalain ng mga tema. Tema, ugulita ako rin yung matatak ko ang ayok kalaw magpingasun. Tema na nakating ita ka at adam na magtayo o tumini nga pingasun. At kapala oktukli kawis at lima pita ala sa min. Yuan si Lu Paula at si Lu Teko ugulita ay matang ayok ka. Tema ko Aurang ini tak kalau hak tilu buat ayat nabi agak lalu agama wajibnya hak tak. Ukuran malam ini memang sila turun kami. Kalau nak hangin nanti, pukul hari tu ini kami. Akan nak sebab lain jauh pukul hari tahu si. Kita jom ni makku. Kalau nak hangin mata apa nak sakuk si nunggu saya luar telah awam mata. Sakuk sangat sebab yang mata pukul hari tu ini kami. Pagod siya ka unak sa wala yun. E may liyong nang mainok dito kaso ulam na kami. Kasi wala ako kubita ala ako si mayo. Ang ayaw ko ako kubito niya na tayong pangang ako siya kurap to sumi. Pero alam mo na ilang. Sana matsiyak to alam mo. At ataga kisimi

0: Yo posee una moneta de Megami. Ikiwa ma ekto ni tae ma amo kika kumo ipi tsatsi ma lugu na ukok tali mina aru ringi ma ibe anu dek kuni nga nuna mito aru ni. Ta na kada ngurik saka inu buk tu aru amma tau ila sangi yo kulu kami umat sa itu aru ulang melu pisite kulu ula kami toko kaya hati mina aru a. Ta inu me alik ta kina suk tangan sana tu imun toko tsina manga na lugu yau aru tuk gau tinga gau tak kilo amu kituk kituk na hatta nang mat kapin ni tatu aga amu sigi akta kulu hatta nang kami ila hatta o sila iga lamun ni ngwara tsiyo aru manu manak kok tu na hirku na hatta lak tamin le ujak kamu kat juga suk tu ni taik koi langi tu kokai tu aru lak tila woi nanga tuk kau kami li tu wajan ni suman nak tuk kau marak tamin tu kut sing mangalu na uri yang mit tau umi arit tau kasuk kami na tahan na kuru umi ida ta na tam na tu kisi bin na tam eh alma tu ta gun nak ta ro alma ri to mo ina ma
1: ta da tu sa ke nak ta speed pit si la ta na ui gu gi jang a ta na pinga yu gi jang a ta tu sa la mi ye si ta ma ni king am yu ta yo ko yu ma yo lo to am su not ta na sa nang wa ti ni ngan ni na ko mek ilak mana pipa sila tayo pipa dito sa sao ni alam may matutong may gud takalo na tayo kay nang ni alam may yugot lang ngayon itiniwa gud ani ite isa lo ingat ito gud sa kay nang lamon

loktok kata nak kunik gambar mentok kunit kan mali kali ok ti lo se ma yok ha ta na kayu si yo pi ni ma pina so ko sakala ok ti ni ta na pa ko si ke ka mana ka ti lo go to so big ni ak ti go malo pi ba le yot 925 but ta karen piko yak ino ti tun na ma yo malo chris pulia kanona ti to lo ne

0: Yani nala kattagun nagoti, nala gun nala umman. Seolo ukadla tu inang idloni. Kisa nala gun nala umman tabutan na ikaw majutigi bakta katam sedin mon. Amma tunganang nang, tukusi yuman nang, tagwata ako magpingat siyang nang, tagwata ako iman na kigartu yun ni arlun ino kadito ni tako at ako ato kaya kadlaki kati. Ukadlati yututu inang iluni, nalaga sugun nakpagluni. Amma ima sunaning atok simang itaming ato kaya kuma yun nakluni. Tagwata na tam sila sulu atulok simang itaming igliwiyang sinilak simang man. Tapi mana atulah si mangita tinni piyuk situa kita tak betahu ngakun naga. Tapi mana tak betam senen tahu tunggak.
1: Paul, apa kau dicakalah aku nih? Tunggu, asing ini aku sih cakapkan nih kau tam senen micano atau ina jak tu.
0: Tanah ikaw manak pagpok siya kami inyong naami siya nukaw yung mayarok si mang mingman inyong rigi chukaw luni amma siya lutahan na adlo ko di tinnik at liyo kataw rok si mang man tagbo na tabo ikaw manak tayo na kuyan na mayroon tabo aksuar
1: na kukmingay po
0: kuyan na mayroon
2: tara na pa ako kasi ikaw manak at liyo ko pikan na kailangok tingan ni Thompson tusakay na kasi mana nak kapisat ini nama si kuter, walaupun aku mesti ini lagi pukut, nala kau jawab ini, unala sengakain lutiku, beli anak aku ingat dulu.

0: La firefighters ko yan na may reakarati ko. Pili kita papunik ko. Ko yan na may tiyak kabut. Teko katiri ikut. Kamit ting watak sinya lao min mata. Tapang lao solo kao tinukanit tuwa lolo na isa mahalo na kaya na siyong umat. And just before we go on to our show, we'd like to say thank you to the firefighters, to all the firefighters who worked very hard yesterday to shut the fire off at the old dump. Your hard work does not go unnoticed, so thank you. We know so many Nunavut are working hard. Inutitu kaya kakamali. Mamena kayo si Yualo kayo nalaman yung Nunavut ay nila. At kami si Pili kakatang mata. Ikayo katigin na sa tutin kasulo. Tamak ko nang ipipali ang tayo kung nakatak tunik. Tamaan ito Nunavut ay tana si wala pati ang ulo ni kubiasu tao lang may matamaw. Tana na ito ulo ni Mateo siyong kula amaw. Amo makkeyut mami anak ta na timi yok ta mane kalon ni ka ko ta ma ngula ka mat no na we mat ngwa so titi si yong mat ne ko ak ti ne ko ak sa la timi yu ni ta mak ko ni ngapil ka katak tu ni at tu na ka katak tu ni no na lenut te masala sa titi ka so la mami mat $100,000 nik ta na amo ko ni ta ok Pilih kerja untuk Joanne Weedmark atau masuk misal nut unika kan ini yang mata sama Mary Powder apa sahun nalar aku.
1: Obang Joanne Weedmark, anda mak kaya zikun ni ngak semua. Yang ada ilau kita ingin nasi bulat ti, angin hati gini ku tu nak kusia ni kau mabat semua.
2: Ukah nak pi salah sosial kalau tasi kanga tanah sakit tahun naman anda uma.
1: Tana akka kita ma alak kay katta nga katta tacho mga nuna din ni nirwa katsan ngok titaw zo tunik po taw zo $100,000 cho mi tabba ni akka gumiti nga sigurak ta nga alak ka law si mamma ni sibri lak pa ni nirwa akta law si nagok tuki sigyak bi katay chi katigi ni akka gumiti 2024-25 ambalo akka ni 2025-26 nirwa akta law si mazok Petermere Heritage Society ikalik du chiang ni
2: Tana pimmaru simaninga summat annau makkunnu nunalinnu tana neruartau simaninga ne okausakarunnarpi
1: tana nunalinni neruaga changoppi tauzu tunakkuteak tuqaanga bo katuichi hatigino kinau taliokkiungittuno nunapu ilawani nunalinni kasuqtattuni sibullappau jausi matuni sanmini rezauzuni ammalo pilireangu kattuni akkaaguulaqtuni Tana, tunak ko siya, nalunay sigo, pinakilagin ni, lunalin ni, pinakayang mo pato ni, kubiya si taulo kilo, sibulok yung mingin no, katuichi hatigin mo do, ikasok pato, kung pakayak ni, lunalin ni, lunapub iloan. Tana, tunak ko siya, ilitak sigo, kinaw taliok yung ito ni, katuichi hatigin ni, tingwabi hakto ni, inoy, hawzi na tatuhangit ta, tingwabi ni, ukwa ilaw do, pinakay hatigin ni, Azi khatigin nek, ilu khatigit siyang nek, bizit siyang nek, ammalwa batinik mat siyang nek. Takwa, ting mabigit daw zo, hawzi mat jitaw bu, hano, nekwagat siyang nokti daw zo, hinak ko daw bang mga ata, hano klo, nunalun ni, at tuy jitaw zo, tikiti daw bang nak mga ata.
2: Nekwagat daw lo tuy, akka go iluani, summa, nekwagat daw lo ningin ni, ukawisa ka kong nakpi?
1: Takwa, Mereka akan mengerti tahu ketak tui Ika kuksi maningin ni Nuna din ni Umbalun ni Nuna din ni Asya ni Nuna po ilo ane Hanukigi Ati lagi si mamang ata Nuna din ni Nalunay tahu ketak tu Tapi maika kuksi maningin ni Katim mazino Hanuk ko tahu cuti Atuk suti Nuna din ni Tusaw mati tahu zuni Atuk tahu katu ni Tungmatulin ni Inui timmakayugitan ni Tapi ma Hanuk ko tahu cuti Katim mazino Nerwak tahu bati Tamak ko, ano, ati nakit si mamang ata, ikadok si mamang ata lo, nunalim niya.
2: Kisi uva, kuwega yaw na pangusong uva, salat so siya lotilugi. Ilinno, taman na, kano, kuwega na nakpang uva?
1: Upin na lakin matay la, kinaw taliok yung iti, katuji hatigi, ikadok pati, nunalim niya, ataw to chubi, kakor, ikadok aswak nini, nunalim niya, tabo na, Upigi sa vut, hahayla, ikadukaswak pang mata, nunalim ni, hubi anak to, tao to chubi, hanitutin daw mata, kakwa, katuchi hatigin mo di, kinaw taliok tiyo batilo, amisuy, tirok palde atin lakso

0: ullukkut CBC ukyok takdu pivalle yang ninarap tusip vanga tobi utak doa vil nakturiikut tamane ekarung ni ikuara yang mit aksuru tekalong mata kitakku tau tidlugu six minga parurak tidlugun katriikut kami titiun naksilak tu 11 minga parurak tidlugu unukut nunaripaw yaku ukak poktako akutit attak bingmut ukuingarikkan nang mat tawang nakturiikku suri tekaningin nakluti kawisay nakluti attang nakunna garuang mangan 2014 o tidugu ikarung ni attak bingat ikuara simaraong matakking ni tisamani tema tau purak tuliikku nunavumi thousands nginneru yukina yaktarigang mata kinaw tsakkan na kasugluting gavamatukakkut narunersilaong matakikkut kinaw yaktaakun naksigayang mga pinaswakos yuyongmit tanapikatinga travel nunavut kigaktuisungo yununavumit purakak tuligiikkunnin $200,000 migo tikiutilugut kinaw yaktaak titaurigayut takuning tagayak sa ninaito ni akik suy valerak lutik unikaroon nang nang matakanok purakak tulagan ng mit atok daw kataraw mga third ni agago ni Noreen nagib tukimok titi marigiyaw yu ang tungiling at aurak tiliribingan ni nagib niriyong nakaktok nunavong mute kigaktok daw tiyago madkuyilo ni.
1: We hope they'll feel encouraged.
0: O kaklo ni niriyong nakakpagod kayong iksay gutaw gasong ng mit upin naklo ni tako at piyagik si sa makatang ning ulumi mo tikitlugot kubyaso tikakatang ng miglo tako aglo kubyata kuyilo ni tagayak sa'yit kanga kadlaro rok tunipilang rok si mayut unika vini takuyaw yun na kayang mata Arctic Bay Adventures mitana purakak turagin ng mit 200

Hallo, hallo, ulukut. Tunga sa inugiti. O karakak titinak tilutatabo na CBC. Ukiok taktun araw takapingagot. E karung ni. Sabaw katokaw po nga. Tunga sutari.

Unnuk sattaa vain nukut, ullukut. Tungas vain nukitti Karen Pekujak tavani inangirsimane rakku. Oharakakti tinertillu taa. Esa baungovunga. Dabi ujukuruk uvani katikinertlugu unnuk saujok. Huan minga rakttillugu. Tri maakasung ningani. Sana jaktuk palle joka ingekhayu takkaka. Nunakuru taa ruokatta saaktun. Pisuk tullumakua tamani ikarungnikat jangnatti aktuk. Sekin nekluni uksua rangi karakluni anuri katak si mangmat. Kisiani umiaktuk palde yo kai kajang namin. Ito nga sa inyo giti ulumi ulutuin na July 3, 2026. July ngo riyang miyong awyang ngok palde tektok. Takwaro piruk tuinuit taksaktak palde reklutik piruk tukuruit piruk palde yut. Ting mea guru katak tut anangilu kikto reallu. Tunga so inu giti 3 marks aningani ukaraka titina kata ay tapani ukaraka kutigis yumasima yavut iliksin nin tusakata kumavugut ukaraka tititilu ta uminga isumagsaksuk sa makatakbo sa kay kiso iling not pimakiuwat o kausi o katta kanyakuyayt iling nito sa katta kumayugon tabo na

0: BC Kunarautakakpingagun. Una akyakangitiak to Okharaut, 1-888-896-4135. Ikarung ni COVID lunit, ukaruti lunit, ungasik tumogun nakpat, 867-979-6151. Tungasutia katakiti, kajawsak tukuri kay ilangi narauti minarangi jo, may katakurang miyo aneng nagsaw katarang mata, uvaruni uka ukara. Okarao tegara gurukput kanutuin natabi yun naktuarung mata CBC Listen App katoa kovitan na pitagigong ni okaro tegarang ni tabo nataw tusaksaw ko tigiyot CBC kut narakatakon natyak pasi tana okarelarak pa tungasu tigilak pa katana naraktaw yung maramo akin eh tungasu tegate Okarak titiluta. Kisu iling nut pim mariova. Okausu kanekuna yak date. Nuna resining aktulunit. Ukwaruni kanuilo viewvaktut. Iling ningalarik tulunit. Tusain nakatangit avut. Pilarangwin nakatangitut. Ukausiw kan nakatakpata iling no akaw va kisun. Ilig sinit to sa kumabugot. 1-888-896-4135-979-6151. Ukaraw ti tamang mitya. Magpingang mata. Kisani utak ko yoya ka nga si utak itya katang nakpo si uka ka Sir Dred. Ukaruti mi utak ka katakun ng naming mata. At hausang milok yoya kang naklo tatana debi uyu kuruk. Si banak bigi ka nga view naging nga mga kpit. Kinaong mga kpit lo uka tiya katang nakpo si naroon ng ito may katang nang man. Tukilakig si makatang naming mata ukarabag layot. Kasi kalay nung ko, utak ka katakon ng nang matay. Tunga suterite. 1-888-896-4135. Overon 8-979-6151. Tunga suterite. O karote, lo ilan ni o ka, pero yun nilaw kakatang mata. Tapva ni ipagsa. Nipilaw kinasukatakalokasuta. Ukarutik lo akikatari lo akuluta ulang nila kanu yung ipalik to yung nuyot ukaruti bun ati ukarugin man na tamang nga ikarung nitong nga suktil labo Jerry. Hi Jerry. Naraw titin.
1: Okay Isabel, ano nga ba
0: evening na kisani naraw titin nipakok to yari.
1: No, I just turned it down. Okay, yeah, I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
2: Uwangay na zaupa magpa zaupa kumanga pigiyo wayok tuwarwa isitaw kan na kuyaro garwa galipirzwa rin na yayika ko survival unikarto azo ilinyak titisungo garwa matasok ko imayon na kutigo isu magiyaw katakan na kuti. O kausiyo katakan na kuti ugarwa. Innam niglu ilititaw kanak pagluta kanong piaga kamanga ta ilan inu sinarunak tuaru sungungma. Tawar pinagadot para sa simaya kakaway simaya ni ka ilin na titaw kan na kakakoy yawaro yugo. Ama ujak sutiaga paglulta. Teman na rin pinasuguro yara kama ujak suin na rin kama. Kano yung ipalang nasakzuang ultunga. Pisuk paksungaro namutuin na. Inuusa ka akik pa sa mataman na. Amaabog nunay ba siyong lumako ako yung atukan na katasong ako tigo kanwingin na sa wadak tuwaro gamari. Manilu ikasya katuktuan niya ulang matakilalok ka ni. Kadya. Itas mingin na kuyan nami.
0: Kuyan nami glusaw pa. Uy, kadyang nami.
2: Yes. Ama, si Pao katika happy birthday. Tema tere sa kuyan nami, bye.
0: Okay, bye. Kisu iling nopim makiuwa o kausiw kan ni kuy na yaktatit tabo na iliksin nito sa katako magate itong asutarete 1-888-896-4135 o varo ni 9796-151 o karasi mayo kang iningan ni IW ito sang naraw kaglo.

0: Okara yokakang ano kaktel lakatang na katigo ay to sang nagtabot tamanga okara yokang mat tapi sa atong asugit?
1: Ay, itong nga sepunga. Si bisyak to sisup inuktiabang siyutimin to sang nagtamin ni pakakatalawa at ibulako. Kaya magusulak pangilas ino kasi amal isa manakamig inuwak siyutimin to inyaktaw na tayo kung nga sa katalawa at tukot na kuya yun. So siya na wifpiwin ni tiyaktak na kukmehe.
0: Okara timisang madabe kiwi kurupun okara kaktiti yugut 3 mga kasungningan itong nga subjek iti ulutia bay nyukut 1-888-896-4135 9796-151 ni jauti pigaktin niya katiko

na raw titi ikilisang na ko bigid luni o karakak titi yugot tabo na CBC o kiyaktakto na raw takak bingagon ikarong ni ngaklo tatu saksaw ko tiki yugot siba nakatakiti kiso iling not pimakiwat o kausiyukan na ko na yaktatit iligsin nito sa kumabugot tunga sugiti 1-888-896-4135 9796-151 wan minga raktil lugu three mo kasung ninga ni ovagin ovanin nak pugun debi o yukuru ke o yike yavut tunga su terlo se angi khaxe manisi go se vane qatar o gitti ke pingo ya katige goro ya luta tu sa qatta otiluta tu kis qatta otiluta ime tu ma pugun elixin ne pekata qarasuk pugut tunga su terite ni jauh deh.

0: Arene okara yokaktoinuk igloring mit nivi tunga sugin hello
1: oyan hai koyan na mi nivi yuma igloring ne khari okara yuma inak kito na aksa zahar tin tin mag jamong inak kito okaw sa asyo kong mita ka CBC ni inak kito okad laga suktabot now now tema CBC kut udak kut aman na rin nak kut kadu na yak ni tisa yaro katta katta inong tuwa nga ro tuwa nga yung tisa ro haro

0: hace Annie? Debbie. Kevin Makbaru dunga sugin.
1: Yeah, dunga sugna. Teko yung mga yak dunga kan inye. Teko yang ni. Teko kuri. Teko piyu gawa mi mata inye. Tamak ko ato gawa kating. So do ata tetta makiwi tak ilang nitu pekuyen so go guti sanaro sama uma tinini pekuyen yo sugu bukau sini tentang meu mata guti tamanna piyu tuni channel ko muli inyo katigu nakututi yuna ukaw siyu tungpa YouTube piyu kaya channel ko ta kaya sukat sa sugun na pagtan na kapya na tuni tayo piko yari rock si mama nuna mo so duman na tinigo nuna mo sakot tatalo yung tigo atato mo anana mo nagat sa tagitalo yung tigo so what the padlayo na mo na tinigo piko yari rock mo utang igang Jawa tanah, tapi kopi koye, bokap tau kata kata, api pada, terus api guna kok tu, lalu nanti, api kata kok semang macam je seman, nama gini putih gun. Kaya nagtawagan niya ito. Piliw na magsangit kaya ngayon ito. Kaya nagligin ako sa liyutin kaya kaya niya ito. Alaratin niya tatatin niya. Pekan na kayatin niya. Kikun niya. Tamatya pekoya. Rungara. Hindi pekoya niya. Atu ak setia waru garo minyu luta piu garo amigat payment now garo payment kayo
0: koyan na me Kevin
1: then but
0: koglok do millo okarayok amak
2: hey
0: tungas again
2: hello kumaya good afternoon. I'd like to say birthday greetings to Rosie Pitayok Akak and Akviat. Happy birthday to you. Oh, I miss you. I give you a big hug. Hi to Miles. And also to Linda Taktu in Talakurak. Hello, Karat. I miss you. Hugs and Kunix. And to my niece Anna Dagulit in Joe Haven. Hello, Karat. Kunik Piak Parag Nudakalo. Hello, coffee. The coffee in this. Namak tunga kokok tukmi. And have a good weekend and stay safe. Bye, CBC. Bye bye.

0: mitti mataring me okarayok aida dunga sugin
1: e ko yen na me aida o yung pin maging mi kinya ki niwek sa kutak tuwi niwek kutak tabo niwek bing mi ko apagkong ni taban ito akong niwek siya ngugata asya kangin mata kaya magkakarang matakad na nata suming ama ekspayak si mayroon ni niwek sa kakatang mata at ito ang kritiklo sinubo ko ekspayak si mayroon ni tunak sa katang mata ni kini akikawang na kiti akagot makong ni anikok si mayong ni ekspayok biksaling ni teko akitigusok sa katigisuka kanokto katigilaglag katawag ko niyabek sa katakpi ni ki mani no narikarango nagsani ekspayok si maro klutiblo akito ang klutiblo niyabek sa katamad dabati sa katigayang sabing mi nigliw tigayang masarap takatan na CBC ko kailiwa kay kisena na kaya raksi makatari kama niyo baka makataon niyo sa ngayon niyo kapin niyo wakarang niyo baik sa kasung matigo naksi may lumako at ito yakadlakin niyo ni tabat kasi na nakarare mata ko sa ko at isumaro nakunumaw ng tikis kanore yar isumaro ng sima kasi na nako yung inyong rektor ko ta inyo nako yung inyong kutigo kay eksporan ng nakseo kaya kapagun na itays manitit inipe ko yung inyong nagsubito ang namarang mata kanok yung nasugun nagsubito kano rin mga ilik pala nasugsubito ilik tumasubito kano rin mga inyo nasugaya kang nami takwa ilik pala yung ikitong ang inyo tong nagsakta wala subito raw arama manatay may pagong nama kasi na tekosin ni atua mo tugo so kami na nagkaroon katasayang at kasong nagtukong chakwaro barang sukaro imang so do inirigay ko na kitong kamakupi si mayaro to naungok si mayin na suti pakayaw na sukrisyo iman na tigi kisungi tigi ikta petsokok taro garakso tatang lakanok to slap taro kituk kitung at pamako pinirigay kundi pisimayor hoktwi pisimayor lutik suri dana at sa hong naktwarong ma amayang na kamiga ma inyo sila mati uyo si Mayumi ipat sa 11 years old si Soksuni anan at sa nilibaw na mataman na tsar at sa oroy ng nakbarong kanoroy haro kasi natin ko sa animal ito ang mga yugo inyuk tutuk yo okat sagum ne di yusu kai masi bi se kaduna yak to aru tu inna mat mat inyu na suktu garwa inyuk tutuk yo okat sagu yo se mangu apik sute ikar kaduna yak se mayung ngang chun tan ta bama no yit ko se yu ulame yu an ro tigi se mabaka weekends could look to some not to know or roaming to some not to have a vocal to take this on the to suck so to give a clinic time the king on the car and talk to me young and go weekends go pin the smile or show no more go Happy Madwarung Mitusa Katakat. It commares after Peruna, though heavy Madonit the two months were. Good Lori Mandi Tabuning Naman Maxidun. The Manaro yet upon it to Amishumata Ati. How ye suck to me, doctor? I sit in young it to Ubago. He knew you. Asitin na kawye sa ulna, buto ba ba kawye sa ng araw, lago kanito gata. Tapa. Apokaw siksa kawa. Kaya na may gunit sa ulna kama. Ano ko tigay si mayak ka umata. Yan. Kuyan na may tema akong ago to ilagay na si tema titawis silo. At sa akong nakikaaran sun kayo silo. Isa ni ika at sa akong naanay sa kami.
0: Kuyan na may Aida dosaksaw sa kabin. Okara si mayo kakan ng mingmat ura sa rumi unagupo igwe kaung malay na si Miuni tunga sugi
2: alo otlene ko ay ja ikit pagi nagligi pagi tuksan ako ikam katapu isi magi pagtul tatan namat nagligi tapa eh puwi yok kao gama okakumayan nito iko ang kakang ito may pitakatukaw ito pitakang mani kasi yan dito namin tinahal pitakaw kuruyak to ang kakang ito ta iko ang kakang ito ikinukto kuruyak to ang katamata nagkisun nga nakatakaw din nilo nivikono din samag ko nga ama kangataw tiliyokto yuara wakiluti pakatang mataro te man na ito katang mata na may tinit siya. Kisa li tamani kutik tumiti ko urasan mi amal kay guis film lo kaya ama ka na kaya amal na kaya ima yari pitakato ka nga mali tamani ang kakriti mi kisa li to kanotok to kanu kaya kinamu kaya wakakatakalag lo ta wakakatakasatwa kutikik kuno kaya ikayok to yung nakayak pita te man na ang kakriti mo pita kay karwak luta kisi na to na uku kaya ikayok to wita ka unang mo yung tamag ko ikayok to yung kakalaki to ito tamahan ni uras na mi piti to wang milo dito actually kaya unok to mi yung nil yung unak luta kahit yung kakakit kina yung mi akiti yung aru katang matatap tamahan ni uras na mi Mikiti kuriyari akiti yokur sekta dokuru dute vata kuru mikiti kala ame sikita ala. Taimana di akiti tiging ma taimana te taimana unokzo mi kaiti yokata pata akau nasa wai akau wai ame yokta

ku ikke taruta ni ve honno tini nqtaru taru tini bi nqtaru tini naqtini ammaru khanga taru taru ya rasiluna isimanaqtiwala na kina mo ke khataqari uqaqataqali tuta uqaqataqallaqutta simanaqtuwala teman na napu ilang nqtunutu khanga taru tini pitaqat pitaqatsuuman tavrike ilang ang ikalwalo na kangatao di lakotaro di ikilakotaro di piyam na kaya tuk sa ubitakay ta teman apik ko di lahat kinamu kitu kisina si wum un na kaya patike tamane urasa lumi tema ko sa kaya maldugo tayo ikilakotaro di kaya maldugo ni pakao di lakpaka tabataan na puyo takao ya ka ko sa kaya lakpaka nagligay ba si tisang nagtuwa lang tisang uminaktuwa kalitso iniwata ikay ang nilalo ko sa CBC TV at ay natuwa sa titikas dahil maloko yan na may ito ba ukaw sa kami makatata buhay ko ako ikka ako sa ukaw sa lakpa anik siguro ukaw sa lakpa eh tapos si dahil maloko bye.

0: Hai, suri kayo sa yugod o karakak tititilo ta. Itapo na to saksaw na kangata o kausa karang na kangata at tausang milun ni o varun ni ila ukwa kanataw sila taning nga tuwit tamani no nakatigaya po ino katiging itapot o binakatiging itapot o kausa ura karuk tilo itapo na akaw nga katang mingmat ila po at ikila ra tunik to sa katako mangilu takisani o vinyo katiging itatinik o kausa ka kumagangat tatay may lijome katako takay ila no kaktitjome ya katakata teman na ukalag to kararakangat kisani kayo si yugot 3 mga kasungningan ni ulo to inenu luni sanabing mito kay naragtut Anirlutik to sa kataktut o karayuman ni COVID. Ilingnot, kisupin makiwa o kausiukan ni katako na yaktasi. No narisining nga to ni Glonik. Namutoy na tiya magpingayugod o karakak tititiluta. O na utak kisuya rarang maaymit ti mataring mit. Bibikak tilaw labo kao dyan. Tunga sugit.
1: Hi. Kausak mga to yung mit ti mataring mit. To kanaya na matake kanaya to udutin na nyudrini arena awestiam na pus no kangatel lusi washak to tell lusi igluro tell lusi kanuji tell lusi ang irasiman to in na kamade kawupala kuya wika sila piskatek Tukuru-garuaktu nga ang ikan ni Tabwani. Yang utakaw ko, isinagwa katamayakin, kanayarwa mo. Inuipik ko sinin na kawi matiluang ni Tayakit, si Mamepo. Ilan ang isigurao pagsutik, pinigilwa rin ang ipik ko katasugas mo.

0: tu fak sa hot tak te khub ra ge jak ka at chwa la khub ra ge jak ka tai ko dipit khai sin na chau ti to khai ila age go chau ngi mata khub ya na hot tak tu se le am so ak te al tu sa la la wa ti tai ko mo su sa ta go du la tu dipili go ngi ammalo musu seta gudu lauktu inu to khage jawle jo masi bi sik kun ne halunni o khau se asi dipalli ase jo man si bi sik ku to sak sa wi la taigo si pilo ang waktu asi dipalli ase jo mata Tai male ali Gordon retire rela umman tingun halanga jok nalunang ni tingun halanga tu pala ulung majok o khau to khan tau pisimat si pa pi umat tai male khai o khau to khai jaga palli alanga le rebat ali Gordon retire la umman Ammalo, pero mga ikaw, tabang nga kang eksinang may inna kaya ulang mimman, tayo maliw tayo, mukhang nililu tayo gubo, ukaw si tokang nitaw pisimat siyo, kingun na kakpati ito magkua, ukaw si tokang nit, pisimat siyo it, ama ukaw siyang ninutane, Nuta ako pali ang mata, o kausit. Taggato si bisik ko, takwa, ilun natin. Northern Quebec, kibalik, kikaktara mo si bisik. Inutokak, mekanay yaktitatala ulit. Apek sokta wat tan yak te mehan o kham ni am nga me ta se me nga to at se khana ja ha lo ne hanu ga jang nit to to sak se o kai na hatta ga lo lo ne o khau sang ne lo na si bi si ko khau sang ne o khau sang ne mali chak ta sa kai hatta nga ta mali che sa kai to ko ga ta ya hanu tu na o khau si tai go si jagat tu CBC kutigo balle jo halun ne pilong waktu tai mali tuk tavik tai mai la tu chau le ribo o khau si tokai jaga palle ala ngaju chau le ribo ali golden retire long Eh na komme tu saksa ho tak tu api rusi. Khujar na me hat tak tu ngau khau ni pito khang ni pisi mat si jo api wat si khujar na me tu sa ga jang ni tabut. Tu saksa ho tak tak si uk at so alo ilin nak tu it o khau sang nik amma pekko sang ni. Na komme ngai si bi serti.
1: Koyan namig lo.
0: Yeah, bye.
1: Koyan namig king ang net o kara saktong. Ado amit una otak kiyok, may kusing ore.
2: Hello.
1: Hello, to saksaw doktote.
2: Okay, hello, ice cream doktor aroma. Ari shumok nila ice cream doktor. Kanada te rasida wata. Makukjok tu ayam, aksi man makukjok iman lah. Kujok ni aku tiba temane. Sang kau jibisiku kau kerjek kumama kau mengenal tak jibisi ujami. Siapa mahu saya kipatui. Ini kita nama dah.

0: pipikitugatay tana okara ni ngani ane ni jauti ni paka konek tilugu inurana kikia okara yuti tunga sugin
1: ee aburda me okaruk tunga tuwa witi akhlungan pia niligatya siwala pa mi siusana hai siusana atu sasakaki ama ilu pari kusito niko nagligi wasita masitya iluring mitulo tana Tusakumana yaktaka manaruk tumakuk tokutibu asiu kakuing mata. Kalduna lupik kusingin, inu lupik kusingin, ataw singok parliatin na sungak lupika akonuk saruk tu ilangin. Imakala atuk tawalok tu atukun ni katigut siu kama. Nunaruk tuanguri katta tay sumanili nunarikalangura lauk simang mata. Nerjuti niglumarik suti inu ilu katilaw kapatu inak pag suti rauk simang mata katikang amiglu katimakatikik pag suti rauk simang mama narinut nunarikalangmi katingayu inanur katta ilagitigut ilang ilu ukaw sa kaktuin ilinera palaw tamin ni pidyuta kaksuti anak si mayuy kasi ane akago kasang ngomad no takabu suku palera tigun teman na tautu

Lungernes ukke til, du tager min alt du siger. Hej, der er nogen af dem. Og lige med en Dubai er 3, 2026 med dig. Hej, nå lige langt jeg vil du min. Tre nå hvor meget president. Kan du mene jeg også har lagt mig med. Bubing lige du min September lidt dog på Amerika lidt dog på. Aknaliat conference. Ujumik. Suli ilau mig juit. Bibihangin na treat isuli laksu ni July 20 nguli dokpat. How you got view unna siak duk tu sak saulang atuin lu. Ammalu, Epic Jam 1996 hotel logo. Dakwa ni pili oksi maju tu hait. Ni pizzaya ni treat. Hakitawa ya mokkaya hatta gama. Suli dan nauna si miu ni berthi. Ammalu kutua miut. Hingi til logo. Pingo til logo ni charta til logo. Tu sak saulang amajuk. Amma lo unika tok to minala langa mejugut nala na palo binik big puisi balok ni mago hayakut 1995 otilo dana nipilok dolok to binik amma lo nipilia bininga salum mariak ta biniga ai ai takwa tak to sok saulanga yuit silavut silat sia palo lak to kutwa mi anu yalat dalo. Silin niya dikko hausa kaintangin una vimino na tsia vun muuling ajui, unno sa muuling ajui, emailing ajut. Kutjo on api minunno sa alla kailangan rakta ui ruok. Ukko ne hakne astilu plus six. Sani kiluan milo alla kailangan rakta ui ajut. Anu kun ne astilu takkatumik, 30 misungo ni limmik. Ukko ne hakne astilu ruok plus nine. Umi ja vimillu alla kailangan rakta ui ruok. Anu kun ne astilu takkaulu uanni ulu hakuningan ittumik, 30 mit 50 mut sungo ni limmik. Ukko ne hakne astilu 11. Inuk tua milo, pupang nito milo, ala kailangan nakakta mi yugok. Ano kong niya stilo, takka to mig, 30 mi 50 mo sungo ni di mig. Sa akin niya nakakta sa inlo, ano kong nga, 1 ni to mig, 20 mo sungo ni di mig. Uko ni hak niya stilo gok, 11. Ako live milo, ala kailangan nakakta mi yugok. Ano kong niya sunlo, takka to mig, 30 mi 50 mo sungo ni di mig. Ano kong nga lo, sa akin niya nakakta sa ni, 1 ni to mig. 20 mi sungo ni limik. Ukko ni hak niya stil gok, plus 9. Ibu jivin milo, salo nilo, nubu ya kalalaga ni kakta mi gok. Ano kaya hatikin niya stilo, niki dumik, 20 mi sungo ni limik. Ukko ni hak niya stil gok, plus 6. Kayang siya miraklan lake milo, ala kailangan ni kakta mi gok. Ano kaya niya stilo, atwak ni ulo, uan ni ulo, ako ni nga ni dumik, 20 mi sungo ni limik. Ukko ni hak niya stil gok, plus 7. Huwakta milo ala kililumin niya to goon nosa. Ukko ni hak niya stilo plus 4. Kayang sumilo au palom milo tasiyo yung milo ala kililumin niya to goon nosa. Ano kin niya stilo nikiulo kabangan niulo ako ni nganitumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ukko ni hatirin niya stilo gok plus 2. Tamahan likut jo amin buya ilumin niya miyo goon nosa. Ano kin niya stilo nikitumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ukko ni hak niya stilo gok plus 2. Kayang sual jo amin lo nubuya kalalangan ng kakta miyo gok. Ano kin niya stilo nikitumik 20 mit sungo nilimik. Ukko ni hak niya stilo plus 4. Nunat siya bumilo abani na inimik. Suyo lang ang kakta miyo gok. Tat sililumin niya stilo go unusa. Ano kin niya stilo nikiulo kabangan niulo ako ni nganitumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ukko ni hak niya stilo plus 5. Hope tell me lo, suyo lang ang nakakta mi yok. Tat sililumin niya stilo nusa. Ano kong niya stilo, nikiulo, kabangan niulo ako ninga nito mig. 20 mi 40 mo tsungo nilimig. Uko ni hak niya stilo, plus 6. Postville, makabim mi lo, suyo lang ang nakakta mi yok. Tat sililumin niya stilo nusa. Ano kong niya stilo, kabangan nito mig. 20 mi 40 mo tsungo nilimig. Sa kanya nakakta sunlo. Ano kong nga? Nik yulo kabanga niulo ako ninga nito mig 20 mit 40 mut sungo nilimig. Ukko ni hak niya stilo gok plus 7. Takwa takasil niya di kuhawi sa kaintangay nun na bimmi nun at siya bumuli nga yuit.

0: Mana ukali makati kasi medyo nga tree na humalumik sa dokbe ikut hanga jok kahuti nga. Tree na ngay?
1: Ah, danya ngay.
0: Ah, tu sakat sahak pala ibi si sa dokbe ikut ni?
1: Ah, tu sakat sahak pugod na kumik atap sura kong nakabi. Sa dokbe ikut sanok. Sa dokbe ikut ko pag nakata, pag napagkata, ato dutik sila katka ang nalaya ni tingami ang nalaya ni tingit katimani ako sa September ni 2026 pubag na tunay lakto pubag na tunay lakto hanun ni kukta ukiang
0: ilaw ko mayuinik ko katimani ako sa lakto mi hanun tigi ilino kalimakong nagayakon sa doon
1: taman na ak utam akago mak utama atu tisungumat atu tisulto hauman akago na misuning kalatong ay di kami ng itatini ay di lao si mga itatini ay di kami ng itatini nunalim ng nalikaso wata taman na nalilo alam niyo pufang nito kami akago ita kung nasugit sa tokikot iki alok si mama 2006 akawi abati nandiyan ng siyulo gulo buwag na tumiyang alok si mama ko kati magyang ng sutik tiyak baliw ta hak sutik tingo magyang ak na kati manin makahak tilagi ak na niko kati hata kayang ito alok si mama ta buwag na tumiyak buwag na tumiyak tiyak ito si mama 2006 abati akago nalio gajal man pudung mito miro alaw ya vot nalio na si lulu isu magit sugo ten men man ilaw maru hakitaw rakut sa tokbi hakitaw rangatigo register kong natuwi atok mini ang lahat akong natu nunaling ni atumit 14 communities kung ano siya malunod na li takwa makonak isungo kalo at daw si sinigtabi niya tugalaw at sa tamani alo niya lang akalo akita at daw si kami nunalim ni ato niya kasi jugo kisiya ni ay pirong na to ilan namin ito yung meron na to ako nitong masukyato ang malupuwang nito kami yung katsigol ko yung naroon na ito yung sintarin niya niya ni kisiyan ni alaan, tamanin niyo kami kisiyan ni register lo kong mililo na lamat siya at ako mini hakitaw ako at silo ko yung hakitaw ako naluto ako ti uban nulon ni katimayo katika nulon ni pinasagtitin niyo mong akin yung sabutil akong namiyak ka
0: daga hangat daw tilo ni kita ako tilo akilak daw siya lak tuy sinik daw di kasay
1: taman natu say nasok hangat daw tilo mi jo ko tin akilak daw siya so ala hitong akilu matu ako tin hitong ang akil akilak yung isuwit pero siya kat siya so ngurata ang malo ni rigo ti akilak daw siya hatta lang ang medyo isin daw tilo turok mi ubing ala nalunay ko sa taos, takilok taos di. Then

0: Isu, kaya may sungwa ka lwik.
1: Tara, katimani ako si ulak, to me, suwan lulak to eat.
0: Ak maleni tingak silto ata, at tihingi to nito nga kasugat ta. Sunan lo kayo sa mga taking mo magiyalong mo at takong nasuko ay di lang artin yung upanon ni nunagi lima may takong nasuka. King mo magiyalong mo at tangin ni ukal kasungot ka dan na tunga biyo lang at ilo kaya ulo ni tukita lao rabot hano uwiris manak to ni ay kayok siyong napita, ino katitinog, ak nao katitinog. Kaya mo, kasi magata, uwira si manyo, imelo galuakpat, angayang ito galuakpat, asing ilo. Imay may kayok, imay ma, tanat tanak tuhok, imay kayok si gumabugo luta, dan kadiman niya ako, itong mabiyulak to, addiction. Pinsip sa hatsialak, suta luhaya hatsialuta, ilus lang di kunipi si marumni, ang malawa luraw si hatsialuti, ikayok si usunon, ikayok sa uma, marito hatwakpan. Tay may, tay matami nga pak natukot.
1: Taon na nito ka sa iman, tuya may ovalo ni sisa asipin niyo, ilaw kong nakayak may ako matawa ko te.
0: Tako, ilaw tisubo si sisa asipin na ilaw man, kati mayo katitinulo. Kano, ilagay yaw tso ni, nun alim ni, ato niti ko may akta, tisakti si yaw tso ta, ang malaman tram na inutuin ng ni, urban layat din ni, ilaw tsi alam mo yun.
1: Ukaji, hala ko na tsa riba, pupang nito may akong ito ni, ubalo ni, pupang nito may ubalo, uhagat to si malako na tsa to?
0: Ilo sila kayo ko ni, kaya ko si marawang, pinsutin ni, ang malo, ikayok siyo mayuyo ha lang niyo ang malo sa putiyaw si Matsialo di tama na pinmakiulak mo haraulak to. Ikayok di kit siya lak to unusak ko so kat sinakarlo nilo kat talak to takayok si titaw luti aning wa titaw luti lo kanining kutar sila pinyon ni pa sila ni tuwa pa yami tuwa pa yami sumarugo sa kinakami unga si tura kami. Sa tok ni yang atilwek na leni pin kati mag yang atilwek ami rarak ito rubin yung mata 2006 mi dan atin nga pag natubo kisak na yang atilwek na kumala tilo ulo tingarungan ni dan atin nga pag napukot
1: apik so di upte mga main na ilagay agat sa hako na sa kaytoy na
0: tuwi ko kongin naman. Yung nga sosyalo si nung nalini ko ilang at ang minito na nakatakpalain ang mata. Pilihay na ka si Register ko River Road at ilio ko River Road kakita ko sa tokli ko registration at ilio ko manimat siya man naludo ako pilo kanok laro na sika. Yung nga sosyalo si uke at September ni karo si Jumini Uta po ang itong ni pag nasi ang warat si finurigot sa fitong nga sinal natsa ko na katsi pa yung katsi ala sa talo yung may wilo ni hilo ni kita ka pilo daman na taga na kung may makalo pisa kaya pa katsi sa tukri ko ano pinaswakat ta mga ata pinaswakat ko lang mata pinaswakat yung wasing ni pinaswakat si na kumi inosong ni kayok si mitko pinaswasong mata na kumi
1: ilaw ko mayot hanga isulilak dut hanga deadline halak do ilaw ko mayot
0: dan na yulay nung guwani galak ilan yung tulunga manal alang italo alalong minakun nung guwani galak tibikhanat
1: ay sikut saya me
0: ikanan si Matsya miyo ammalo Facebook nga ni sa tuk ikan lang si Matsya si miyo.
1: Ay, sikut saya may mani atwak sa yung July 20, ulok din ako. July 20, ungatani kalasak pa ilaw kumayo, pibihangin na kaya ko nat sa to?
0: Takuluwit, naman si Juvin yung itwak pata, bibit sa hakitaw siya, lang ako nawok, malo naman si Juvin yung pata, ato minunali, ilaw mo

0: Nagok mic. Alay na mic.
1: Takwa sa yung ina ho. Stiak ka matapat itak yung lalaw. Nakukulagit.
2: Ahay, Akpik Jam, 1996 kuntilagutan na. Si Muni Perthy, ang Malukutra Mute Band, pingwalok to binit, 30 years ago. Kalo. Ahay, una-una. Unika to at miyok, naala na palo lak si mayok. Puisiyo ni biningan ni unika tilago, hayak to tilago. 1995 ko tilago, nipilok tao si mayok. Salam magak si matsyo ni lutan na nipili a bininga.
3: Ay, ahay, naala ko nga, naala na palo. Unika to kay na ko matso nga. Makuling umulak na ako tigi wala ako tindi hayak na. Hayak ako pala ako tatay tumani.
4: Ay, ahay, nala ubo nga, nala napalap. Aulik ka to kay na matama. Makuling ubo lang na ako tigi wala ako at nakasak na kasak ako pala ako at ay tumali. Manali, kasak mitakulok sa masyong tiyo na alam tulunin. Ay tumali wala ako tulumaan na ulak tulo. At nikita ko na yung maula sa yung uwata. Asuwila akong mat, ikpigilap ko sa yung mat, ako akasakayat. Umasok na ako dito ako sa ako lahat tigit. Kasak ko kasi ano, umasok na ako sa ako lang ako lahat suta. Tamani, mani, ito ni umasok ni sinasawa na kata. Kasi atok na ito ako wala ako lahat sugit. Sa magkawa kasak ay atok na ito ako sa ako lahat tigit. Tama na tigit ako.

Selamat kasih kuih. At kimik, utak kimik itumat, isu akto kata wala akong mata. Kalak to kasa wala nga lagat ta. Kala tahan na to lang nga lagat ti ko imaagot at sisiro ta. At sa ako tingin yata at nik. Chao nik, chao nung metamak kuning ha. Kaya siya at ay koko tingin yung ilalugaw kaya siya ngit. At tao tik sige ako si Tsubit ang maluni saan na kaya siya binak tamaan ni Sikta ka lang may takot sa ting ito at tigo ilalawa ang lagawa binin na saan na sa unap takwa ka ako dit siya makialo wala akong matik isu maingwa so kaya kunik kato yung nalok na katamak pa takwa ako dit siya makialo wala akong matik takwa lo ang mga ilalawa ang lagawa binin na ilalawa lukia siya bining at magpa uktu kia tu bining alon ni sa magkaka o di siya magkaka wala akong matatama ang asik na matigo wala tuwi na sabit yulia ka wala wala akong medyo kulo na kakao si tinik tama ang asik na matigo wala tuwi na sabit kayak ko si wala wata sa magkulingan at siya pinik kaya baksa ko tigilang at sabit ma siku siku miga nga luta. Iyong matagong naro, tatakta ni si Kumi. Pagnala ko luang wak, nat si Kibisyo mo ko sa akit liwit. Inaswa magalang nga pala ko ta. Eh, manat si Tamani. Ayaw pangala ko, sadlo palo tutlo. Eh, may tuso mo mata. Uktaso ko lang tinagit. Sa makulingan nat si Nasani mo kayang ito yung nakaswat siya sa ta. Ayak ko pala ko ta. Sa makulong akiya siya binong nap. Kau ni binong na taksa hartano kasi o watakit tukat to ta tikumik at siya pik kusak tiga surak to takun na lang at alunit ano na siya pik takun na lang nagulunit eh maiga tuwin na so ta tikumik kau ni binong mo as klase wala ako ta sana si tsuka ko tigi kusak tiga surak to kunat to asila natsahat to ang manatsahat lang to ang mat. Ataw si utang itok. Ako ina utang itulon ni. Pinasuin na utang itulon ni. Natsakal lang ito ang mat. Susakto biniyo kami tamahan. Kaya mo utang itaw. Rubo na aktok. Uy katalong mata. Ali anak ko makiwala ako. At siniak niyo sun eh. Ali anak ko makiwala ako. Una bakan pa. Bikwataw siyong ito po. Uy katalong mat. Kani mo kaswak, kani mo kayang ito yung nakaswak so, iswak to siya, malung maluki siya, ni. Ang uwa na kaulang at kus, simalang at tigo, buki kaya kaswak at sugo, wala akong milaw, wala akong milaw, tayo maan na yung matangin sa, san lupalo, tuta ko na yung ito ay pukta sa mga matanat si, san loko takat lewit, tayo maan, yusakak pala okot, yung ito takat lewit at si, Bukit na nakaulang ako si Ma, tuwin na lang kung naiso ta. Buktat lugo, bukta kahit napin ni nga ni, ang uwa nakaulang ako. Bukit kaya nga siya si Bakak si Ma, naakso ta. Say Ma, anay ko matangin ta, bukta kahit napin ni nga ni. Ako niyong ita, pilangit, bukit ta to aramik, kibisyo mo mata. San lumaki to aramik, ilangit lo, bukta kahit na. Kayong nisa trutisyo ng uwalot. Sa magkulinga, isa mga waso ng uwa matulok sa matagun na isuwit. Sa magkoma yung mayaw tigi walok na mo. Bitigyan mo ato yung takulik kasi wit. Palayari walok sa wilo tamakwa na tiyapit. Suringin na kalok sa wilo na sa katuang mahalak po na kung naitol na kasakit kung nga. Sa magkoma na tiyapit. Palayari nakto makiwala akong mata. Sabi siya. Kami siya api tamahan na kayang manuluwi siya wakto api ulang mata. Luluwi siya mga siya mga tamaw nga. Inong nukking ito ang mat. Tay may tunik. Isang mga so mulik ka to na ko nga. Saan ako kikaya ka siya siya api kaya nat siya api. Oo na ako po yung mayo galoak. Lukte yung galoak. Nat siya kalak ito ang mamit si tigo galak. Uyo katoy na lang may mat. Bukit kaya ako may singin na nakpalaw mo yung lunit. At kasi ako singak sa ko. Tugit ako na siya. Pero tigok si Mazo. Si Mazo pinasong lunit.

0: Uwap ni ko iplang ni kamatut iplang ketiga ya kak tak kadap ko paun ngalusit katilu. Dal bagok tak kau ngaman ni ko tiu ya kalau aku pungap tak kau ngaman ni ko tiu dunga pici aku tak kalau aku pergi tak kau gok ukum nan ngat nak ligi tilu ngatah kikuali nak ligi yo mangitan. Pichia gao wak kami dap ko le akarai wat wak pang ngiyop ki tam mang na reblunga suna wa ilagi tsiang nang mik tukiliun na tam na katang ngoti gi tuti tut itsaga kakap ta ang nakatigi ngub luta atau sang na perok sa le kap ta tam ap ta ata ta itu luta dap ko ak tau kablu na mik ata ta kang manik amma uwang ata ta itu luta wak tu ata kakat ta ma tadbunga kikle kala reblunga inusiu inusingi silalliptalu iklu miuttaktalu takutinnelulerivaanga tatqaanganila pitsiaramagoq tatqaunga tatqaunga lugo akarpaklunga aa kanuiliu yaram ananagago qauttangillugu talmago qanungasarna kaleanikkama tat nagligiyigingitamnun oqartarlunga Tako nagligit tuat ka kanunga sa leksuin. Talba ko inuot si angin ng mun. Aod lali anik ka masuli talba uilis akong bisunga. Taman na ko ang nangyak na kumang mat. Una uwi ka uwam na kao yung mayakaya kaktangan na kao yung matingilugo. Tat kao nga sa okaklunga tamatumunga ko. Naglig na ilak tokbik sa mnud. Uwe ka lang nga kuma. Ang nalobi pa ko lang mapuhalo na sa kaluklong alo. Pila ka pa. Dahil bago ang uwi ka, dun nga po sa toa ka yung mga ko, ano kak na nga, ano kak na nga, ang ayok kak na nga. Uwi ka ko, pitsa ka bigay ako ya kakumaka ko, ang maluwa ko, inot siya ko, makama, kingon nga ni. Uwi mnulo, kanunga sa loob sa mga imaklo nga, tapwalo ilat ka kanong masaw tingin nga lugit nagligigigap kit tat kakko ago pitsiak tigiyat ka kaluat ka am nataw iyat na iliok tukun iyat na ko iliok ko tawin naktak na akama damat ko ay suli yuluk tahat okaw sit ka okaw tusiat ka talbago uglalokak tuak pong uglalokak tuak pong talbago inu pekata okak tuak talbataam na kuwe anak tuming nibli lang ini miyak talbakay tuak lagay talbap tauk Sok, sok, dan bawa kau ting mak, sok, dan bawa kau sak nukti tu mak, dan bawa kau sak nukti ningit kuni, kailit na tu aku mangong, tega okang na, dan betam na, kau bayar na itu nang nengi pilih dan betam na kait tu ada kan, dia nelayu aku tahu mak mangong, makwa sekarang apa, kau sak mukshalu mai tu lah mengi belak tay ligah pakunga, inung nit Inung ni isu cara kangen nang mak isu mablunga. Oh kau si si boleh nai nukili tu, nukili tu. Oh kau tu saya boleh mengle kait tak tu tulunga. Dalba ko ugla lo kaksin na may atwalong suwal liang ilunga. Dalba o kakti may ang unagagaw lunga lugo. O kau si utwak pag umakama. Inminigo, sutay ko titwak titlugo. Inung nun mo, ang ayugiyang mago, o kautak yuak pa nga, mami anak tumig, kiyo kanik kibong, kiyo kanik ka mago, tayo nago ang ayugiyat tuwaka ni pangiwa ka, o kausik sakat siya ka ma. Ikulugo, o kausik sakat lang mago, tayo sumunga ang ayugiyang mga uwam ni pangiwa kaktong ha. Tayo sumunga, sa laging wari akang mga, ama inusik siya ka, At kayo mawala kablugo, iso mga saluma kablugo. Tamat sa tukililukta ng mata. Ama, ilakat siya tuwak pa kuya ublunga, ilat kapit siya tuwak pa kuya ublunga, ilakat siya using itay naktunga. Kipatuyo tu, ama, utok ka may utaw mo. Ima na pit siya yuyok lang na may utaw ublunga. Pitsya yung ilwak tukwita ko ay lahat kakipahit.
1: Upaka katalaw ng ikalawakibili, upaka sa katalaw ng ikalawakibit, iman na okaw tsuktaw.

0: Uganga vi.
1: Aksu pega ma uppe och sopa långin mega ma kiu ma lu kar lopa lång mi junga. Da mat ko okaut sit. Du ke karit lu vi långi det ka suna wa piksat ka. Piksa ke na hak tau ma da pegi wat ka uplumi. Da kuning a kingu itet to ama in hotel tamni. Kingu lak pa mi a ami at siak lunga. Okaut siak lumi. Aso ni luk siya mi a halwak. Kau kusiat kasuling mata. Tiat nago itu inang nang ina ma ayung ina nasugi belunga makimaniluk kalau aku ma pimalak biksa kago tau tuk tau lu aku nero ma ramago takuan nang nang ina ma matau kau suli tiat na wilga ma tau tu gugluk mila kaya kalau aku ma anana ma kau si anigatau kaya ang utid gungit kumago pitsaw na sa mga uil gaso guma no tagaling mo ng pitay lilang ano tagakaklong ano tagalin ng katiga ng huwin ng matamat ko hunalukta mo kinatokokaw daw na ang mga nalunang mat tiyat na ikuyaw matagot takot tamalak tunga ukaw to siya alam ni dalway na dalwat dalwat tiyat na piso kalak po. Ukau tahu ilu waktu mun sulisok, suling mat. Ya nak kau mau tiga walau kat kalau es kau maya maya tuah tali kat ka suk saung isunga ukau maya cial waktu nga ukau tahu walau ama. Hunak saung isya maya ama gaw ah nasan ya nak tu gaw ya kang ama. Maya cangin na ayang nama maya cakui na yublung huli. Tam na ananat siya at ako katakin na lang to. Mamiyat siya din na yung luhuli. Tukot iluli. Sunaw pa lakto nga. Sunaw pa ako daw yung mata. Tamat ko ako kausit ka. Kaya napit siya ng isak tang ititsi. Pit siya ng iso ang matkubiyan na lang nito. Ana na matamat ko o kau sharing magin. Pila ito ak pa ko bluning alo. Una pila at ka piyong na siya ang lunga. Inutulik ng tuang na kuma. Uy makimang nakbanga. Ayaw ko makamago. Ang masuli siya. Uy kangilik to ni inam na hunak to gaya. Ngunat aman hanilak miyak. Kaya wang nila kaluak to nga. Uyga, inut siya dun. Uyga, nagtulak ta ka, uy, matiklo kalulak si Mangita. Ataw siya kung una talak si Mayu. Una taw, yakangap ta sa halagi, wag ka kusibul ko, tiga mo, una ta kaya kaw taw ka mo. Kaldi, aldi, utilak si Mangita. Alung anak tak nilu ya.
0: Emang ini anak-anak yang mana kun okau jok tuh emak tak pada ikam ya emak tu okau singin.
1: Okau singin pun aku langi dah si ada maklar ubah lah tawai. Time nak usah kau yang magang ni. Simulu dalba time cuma isalu nam nu taring mak. Anak-anak time nak tukung man. Isalut na may iat na nilawak si Maya nga. Kangat ko lang. Ama ka maaliyak ni. O kao tiya nga iat na ay. Nagligayaw ka. Kao yung mga pit atwal. O kao tiya nga. Ut ko siya katin maaksut siya may ang nagliging matit. O kao tiya nga pit. Ut ko siya katin minitokso ang magutab na ananaga. Kiyo mawala akong nangang ni. Kiyo matusit na luktatit at kakpagumalakang ni. Dahil mga ukaw tila ako sa mga kit. Kiyo matap akong islutit. Utko sa katiga. Ukalaw mat. Kiyo mahuito may ang ulakawin ng sung mga akpe. Kanaping mga akpe naluyok. Tap suma. Iisalo na. Iyat na iliok tanga. Sutay ko tikpan ng nagligak yung alo ang mga. Sutay ko tikpan at kagagsakok tuloy ako mga ama. Anak-anak, pimaklak pala yang man, ukuag lo, tamang man.

0: Gua luk dat ki biasa malah khotik atung yang luk pang mata kunung lah. Up ku sekata go okalang man. Kium ngayu itu mengu laga mago in minik Allah yugi uyak palang mga. Allah yugi walang mga. Up ku sekata ni go okaw dia. Na la lang ito ni kaya maaklong nga okaw tulak taka. Kiumat tang na aklo ni iling ni kiumat talang na aklo ni o kapilugaw tang na akto tulak so ni kuwi asyong nila kami go akto la kami inmini go pimalang man diya na iliyong man o kaw diya pimalang kami iling ni piya kaya kapto yung misuli nalba ako makaputin iling ni pimani kasi wito ala kadoang di tamna ananay tiwak sa isutay ko dikpa suli piyak sa ming akla ako sugo makaputin. Pihin na kaya rin mo'n, eh, makatikila ako sa magawin. Pianik siya manayang ito mo'n. Awan na kakalot, tikit ko wit. Piyak siya ni akla ako sa gumagaw. Dahil ba, suliyo. Kiyo maluak pangilak na guho. Suksa yung ni kagayak na yung man. Uwam ni kong et kaumayak sa rin na luha gumagaw. Suliyo. Puy ko dito, lektat kali, okaw tutay. Dahil ba, toko ni alak ni takula yang nagsugo umiang mo sam mo giyak suni inalo ang alik si mayuto naman ubo na ananaga
1: suno tingo nga tamik sa ako
0: ubo na kokokal
1: tulimang ita ati cheng ako
0: uko ako klan maro ayun kaya migak nga guhunak ya pulat taman dahil bagong okaw tiwang utang akulog Ima ka kingulak pa o kauti yagit, o kauti na yagit. O tanga kulugay, ino na hutnani gay, may tautik sa sungak pang nagay. May tautik sa sungak pang nagay. Atatat siya, may tautaw kami. Isu ilda kamat siya may ako ni, atatat siya doa tayo na misahala. Isu ilda kamat siya may ako ni, kaya lang may lukaw, o kalakamang man. At sa kalang ito nga, italba, iglaw tao yung nga. At saka lang ito nga itan ba? Suwala ko tago. Di at nailiyong itit kingwag sa katsi ako mangam no. At saka kawalutin isumatay liit kingwag sa buktaw. Ikwa isumagigyak liit isumatay aktaka akakam no. Takungi tiwang iyame akataka lo akama. Iling nangilaw ko nga tali mayak lo nga tiwanik. Nutakay ka lo akama tayo mga kaupap tutpuyo ka lang nilang liit. Tiyak na nutakayan mo rin. Tiyak na ligo isumalaw sa mangin man. Ibn ko ligo kinguwag sa ni pehok sa ato aki kami nga lo. Ang nat ko akha namon ngo. Ong nigote ko kami nga tako kumot. Nahalayo ito lao ka mapilong lukto alak lama. Ibn na ukak palaw ko. Ano na siya ka ikaw mayo maapo. Ang nat ko at na akong mga ligo. Isumaklo kilaw sa mang itok ligo. Sulit to ako madagko. Kinuliyo di ko nito katawalan to. Upe ko mato gama o kami ake akang ito nito. Upe ko sakulub lang inot siya mga may akin na ako. Ila uit siya kailo alaw ko nga lo. Ataw siya ko nga lo na anak tao si Mangino. Unipkat siya ang nilupunga pitsiang nilugluawit siya. Tamat ko ay huna o kausingin. Iyat na igi akang niwo. Talba katimakataw tawak tumagla. Uwanit kagak sinong ito hauman na siya ako igama. Uwan natabahan itil. Inut siya lukta ako galwa akit kagak sinong mi.
2: Ayaw na
3: Ya, peni bi sote bol ngi man ta ko ti langit ko ina me pavut ta no tsak sa yu lola o man ta an sna me uta lok sma yo jon atoat i la na ka cha na pu si peni bi sote ot ko bol le man ko na me lak pu ta ko at sa ik sa ko ka yu ta ma ni ka ti ka yu sla wa robert ka bi to man di mi ta ut sa ya o ma si sa ik sa kun tak bo si